Sabi niya, ayaman dito si Kaka. Si Alex at Jeter. Ang bayas ang kisip. Ang bayas ang kisip. Ang kanya kasi si Kaka, ang bayain niyo lang. Ang kanya. Boy, alam din mo ka, kasi niya. Ang kami, ang kanya.